adinina sutun for atino no onu no puta nwuma fefe mi woni nsamo obiara ni ugbazo beti nwuma na free ni

to ne hone ne no na o mo nya ejidie e wo wa urade mu no o ma akoto no na wade wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai ama e wo mu kogu jafuru no mu se afri mu dia anene